Mwen kakada sou media sosyal, epi apwe di nom kon sa, ali, lokay maye, maye menm kalite, epi ou, sou sa an vole, maye an vole. Sou ni jabal, kadi pou an fam ki ni an lot nom osi, paske menm sa wak a fe ya, I kek kon menm bagay la. Epi sa, fe siyes. An pale di sa, di me di bel bonjou pou tout se nom la ki ka leve bo jabal yo bon matin. Epi, epi diye beni se fam la, ki ka aksepte se ma ou ya ale dorme bo jabal la epi vie ni a bel bonjou tout

Se bon nan pa di mwen ka mette sot a dan mood, ot ka di parol ki pa vwe. Hey, ay, ay, ay, ay. A bel bonjou de pou ka ni an bon ton la, mwen ka bien kontan sa. Paske se an finisman di si men, balate pa ni plezi, nou pa sav ki sa nou ka jwen demen. Demen pa pou mette jodi a